Ito sa inyo, Dios di ko sa minchi kay oi kunata tay tayay kamakhlay kay ususike Antonia ni Nante Escalante kay oi kitap sa kanya kuya liko y papa Dios kanya sa minchi ay kuy tay tay Señor Dios di kami na nay nindap samping kay papa tay tay sa los nindi tukuy manya kahtim gracias kay oi kipas tay tayay yanapakum kay lang kanay kip gracias papa sa minchi kay usi ka Antonia Ninantay Escalante sa palyanya kausan kayo ay ki usi ki chaypa sa kay Juan Caro Santiago Apipi kaya sa mincha iku y papa Dios makilay ki mamu churay ka muni kay sumapakarpe gracias taytay gracias Dios Todopoderoso dayata sa mincha y kay churikitapas sa Roberto Amani para su esposa Cerila Ramos Juan Kulatapas Noemi Richard Palomino Somaya Gabriel Teirán, Amilcar, Taitaya kay Pumati, Auris, Kiparuro, Apipe. Gracias kay Churikitap, Samincha, Iki, Papa Dios. Kay Ususi, Kiserila Ramos. Imagina, Munakohmi, kay Ususi, kay Familia, Taitay. Bendición tapas, Señor. Taitay, akaremon kay Yankana, Iki, Papa Dios, ni. Gracias, Señor, kami, Chakra, Yankas, Kant, Samincha, Iki, Papa. Bendición, Chora, Iki, Dios, ni. Imasumahme, Papa. Que hoy kiko na kay nata muna kuininko tataytay apamusran kumanta sa minchi kiyosik Cirila Ramos gracias papa kiyosik manta kay kurakusik taytay

Nacho, uy ari sunchis, kautay da yuri manawasita, sukta pacha, kusak chungka, aem, watch inimpis.